0: Primera Juan, capítulo 3.
1: Aria homa luari visi elu bungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wamo lirangi bungi, an inari ni logo lirangi wama. Ligesinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi yetin nu, lirangi hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudiri guwamuti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihubwe itara kailubwe. Anisunle agura bahabali, burikatari le, haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sunle afigo hobwe, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subudi humali logo lunla lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti maafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari maafi. Uwati ni yaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubi ubu ingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula ubu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahinyi banya ubu ingyo, lumo kata ya la lirahinyi banya maafi. Lugundu furumi ya gwarigu le madigi mbali le buidubi. O misi habula lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu lee, hagambu we lumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidon ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe nyuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wa wago, niduhe ino gayara abwe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni gindu wago. Logu lichu kubwe la sunle wa muri habwe luma wongu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wa maale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu, luwafinye ino logu Jesu Kristu le liru, luginye insi ego wa maa wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wongu. Hagufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifiri sandu le rula aliboe wong.
0: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, hinsi yeti nganu, mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo, buingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifiri sandu luboe hada boe, o mama lanligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifiri sandu. Sunle ariyangu

0: nugu chi haba angeli go ha sandu banya ni narin hau lo wanya hela ha da ge ha ya banya gwento mo we banya mari he ga ha mai laru in ha bungi
1: ke bri vidu ve yu larige la rinya guni Jesus ukate ile aba la mude iru luago aba vubu a furi da lu bungi baru lu muti Fedru Santiago lu mahuan lu mogo dan le aniha lu bai Jesus a furi ida aba lamu ye dagu ligibu aba taharu du la daurago aba tamiridu Abati hasali rogu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubei la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumobay. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lum.
2: Maestro! Lida dan avanhala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduwiri, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida ge duwiri ligia,
3: Ani hanirel le hisie bainu agamba humei le lubeide.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, abaherederu maninyu mariegu hamuti kate le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, Aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
4: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nirele ligia erguñen bai. Ani aba sifiri uribati luago, dale larguduni aba laguara guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere de tinha ani uribati. Atribui sa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagudini irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba ta weri du hanigi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau lela digu bai Jesusu, aba laniya gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le baidu. Na dere geruwa ba, au le ugari garuwa rgete, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lung, Lula funa guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanigu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubayti unu bugu timabay hida, Degi awiri ku timabai.
1: Abati larinya gu huan lu Jesusu.
5: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
1: Dan le layara fadubai, dan lu lanagani wa Jesusu sielu, aba larigdu anigi, Lula digni luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
5: Wabureme. Busenti busan lung wa muria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digiragu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
0: Mama niya biya awle wugiri gara wargati agini chagwai ha bagari gari giye. Niya biya asal baranya.
1: Aba hawdi lidon amu lirere fulasu. Sun ebu gayna hama, aba larinya gun aba wugiri lu hesusu.
2: Nabureme, bu senti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga hesusu lun.
0: Tariti nga kasiga muhuji lun haga na unyin. Gadi bu hagiya dunuru. Ainti awle wugiri gara wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Hesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
6: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba larinyagu Hesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
7: Nabureme buseti na nafalaru nibu. Gamma lumon naibuga yebe ayoro gon honha wabie ben.
1: Larinyaga Hesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gule. Larigen aba larinhi larigon. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
8: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Hesusu uruwa ven dusu. Hadage lanigu. Aba launa hanian lubaron. Bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinye ga hon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logwa tiyo na dagmi tiyo. Lige lunti lubi hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyo ha gana guon. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyi tiyo. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahin sinya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ha huma muna. Damele hashilo lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniyaga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilo lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniyaga me. Ibi ni likali ki ha gayre le lwagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabay ha bay chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugyabu huwia lila na Korasin, ugyabu huwia lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habay chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Hesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
9: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
1: Lariye ga Hesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humay lubayti, lwagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Law son lira, magunda ra huma lwagu hagambu nusifiri uribatinya. Gunda huma lwagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba labuincha gudini sifiri sandu Hesusu, law ugundani aba lariyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna akwagudu ni honha itarabanya kei irahinya. aha nuguchin ladaga itaralinya babuseroni derege lali nuguchin sonkatino uwate niaba subudi habuti katana la loidigia nuguchin uwate ginya niaba subudi habuti katanya la nuguchin noidigia hamaha untia nabunsera na subudi ragudoni
1: abati ladigiragu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga
0: fulese watinya harihubali katile harihubai ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihibi kweto gama lumo marihi hamuti usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi kweto ani magambu hamuti
1: nyingi aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun
9: maestro kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchaditi
1: Lariyaga Jesus ulun.
0: Kategia buruwa nyubay lida liluru do Moisesi. Italinyagia baliha nyen.
1: Aba louna bu lariyaga.
9: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariyaga Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bay ibagari magumu chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariyengu lun Jesusu.
9: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyengu lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Herusalengi lun uburu gun heriko. Lagu luwe yasun, aba harigudu ni hiveru ti. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gi bay wuguri le. Aha buagastar amu lue le nichi gu bay bun luagu. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa lida barita kon.
1: Lariyaga lun.
9: Le gudem hebu bailu.
1: Lariyaga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia memela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
10: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon, Aba argiyen kati mege watima. Anianua diratali Maria lubidu aga kati ilia lubu imagida rubu ilatuwe.
8: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangu ala igibu, ladaga uwati ni kata darugu ati lau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirua baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gubay labu gen luburi ga. Laga ambuwa balida larugo nga. Le harinya gubay darugu bena hao. Laguwa rahoa bataablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadago. Mon lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agi. Ahi ti huguya, ibini idiburi le habulugu baya bahu dalla le bongi yo aban aban. Manubu deda huma lubayti gebegi tunusugu hau saragu dunoro. Nariya hare hon, lwago sun la ha gufe saruti hakibu ge gurige lwago nani gu hama. Nariya gubaginye lwago nani gu hama hakibu ge lani bongi yo angeliku. Aha ya harinya gubayi hakibu ge gurige lwago mama hama nani gu. Nariya gubaginye hakibu ge lani bongi yo angeliku lwago mama hama nani gu. Furumi guare gle ariñe guti kati uribati nuago aule uguri garu urguti, gayara ti ferud no wala, ahin le anaba guti sifiri sando, sinya ti ferud no wala. Dame le hanugun ligibu gion lulu du lunha gusero, o hagibu gion la tabu te guha ligili sin hurio. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala hariñega, dame le la chiruno aure lunha dimuraha, la rufdu bai sifiri sando le lunba in hariñe guni hon.
1: Aba lariñe gun, Aba handa ge grigi hagya lu hensusu.
7: Maestur, ariñe ga ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lida ge alaga.
1: Lariñe ga hensusu lu.
0: Kagye ichigo bali na keya gusere guduti o keya farin hati hida.
1: Ariñe ga tigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, lariñe ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti. Aba lichigun lichari aluba hou nibuiti. Aba te lariñegu risiti le longu arugu. Kaba sanfuna nadugu. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le naluba habai. Aba lariñegu subudi nali kaba la nadugu. Naguni chaguaru sun nareide gile ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti lariñegu nuni gua. Buiti da bun. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kaba saon le redere. Itera linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa, gamaluma gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire dohuma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugulau egini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi hegi, lausun lira, ouidalo mutia bungiu. Mebegi timate ufunagia sugulau dunur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai, ka wagu hadihari de luago burilibiri katei. Ariha huma ida niya la lahu chumfuluru. Mawadi ge mariti, mahu chakon ligia la dauragon. Ani lausun lira, kei nariya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, me wende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara liya lubay, la daura kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logwa tafinye hugia le. Madihiri da huma lubayti luago ni kata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata, ladiga lirahu yu ubole, larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, ani aba hugu chinle subuti habubi ilu sunle hemegi rubai, alwa haumui lubaiti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hon. Manufu de da huma, lubaiti nirahu yu, lau sumibe huma, gunda atibungi ilu lichi guni laruwe ha hon. Alugra humi le humati, hiji gime lebegi hongu demeti, lau lira, Adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelu. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiviru tia. Uwa hagea hamuti li nye lun haigini. Nariye gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu hala dari rubanya hayubudiri agagu duwanyu danle la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ala dari agagu duwanyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwanyu liye hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati laligiduni Fedru Jesusu lariye galun.
2: Na bureme, wone gunye mbichi ejemplu le, o dihon sungu bay.
1: La niega wa bureme Jesus ulun.
0: No furume aguare ga o nigre te conflite. Ufana da ligia, le ligro be liyub dire lon larihe hautila na luba, lo leiga gudun yali dan. Fulese wabi musu le ladari rube liyub dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenare hau, luago lishi gube lan liyub dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi le lan liyabi liyub dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gine banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liyabi liyub dire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lon. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun ka la la busen rubai liyugu dire. Ani maran seronte ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi ya ti lun. Aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luwe gine. Ma wei rubai la bai chun. Le unti lichigo wa gibeti gibebai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti mabai alugu ti luma gine. Niabia adona kwagita watu ubowogo, ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luwege aba onwebo ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubi. Lumege kwento, sengi kwa tida aba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigiyen Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihin laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biyan wat tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luwagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinyal lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurigia buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransir gubungwa luma luwagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusir guduti, loiledere gerunibu agusir guduti lun sudara. Aba melada runibu furisi rugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegye darai bafayiru ni lagu mohon bigawana.
8: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luwagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luwagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi luwebe hawagon. Harita kwa tun, luwagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin gine tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye lwago ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba lariyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luwagun tugudi na, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti likiku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladiga larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya guhongrige hanyibanya.
7: Ani e sisi weyo lida dimas lu gayara la luwadi ge marini wa. Yubi huma lida sisi weyo legia lu lagara ni hon hon. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Abalarinye guwabure me Jesus ulun.
0: Biyangu wa tikibu hugu yele. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lu muti funagi yebelu tareida wagwagu dun lida luweyru emeragoni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hama sun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tile ladigibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Ita linye kei aban li rere tila mostasa, le labunu bay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba bay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bay gayana la noushago ni laruwa inha bongiyo. Itra linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi run sungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinyegu aba wagiri lu Jesusu.
9: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara belan hebelurun lida gen. La diga kainarinyegu ni hon, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinyega me. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seru aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nu isun hugia lea dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacobu. Hama hibiri profeta gu lida larua inha bungi. Huguye me asagarua bogu din. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru, luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
9: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
1: aba larinya go hon
0: hey ba hanya ga melu wugu bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasi firi guburi bati hada ga gurigia are da kwa da au me sandi tin lari ga haruga la sora no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafaruno aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gon. Biniwati le nyibu bayi le dan liri wapure me.
8: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wagwagu dun aba wuguru lida luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudni, aba lariyegu lun, lulidi, aba lariyegu hun fariseugu.
0: Furumi gwari gishida gien, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidun aba fusu lida luweiri emeragu ni, la sagaru bainye gien furese.
1: Aba hasin logu hongwa, luhou nabuni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba lariye gu hon.
0: Dame le ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye, malu haboy lubidu agay ubaru, nyubuin lien aban ya misir houti weiri guti mati boy. Aba me liabin le a misir habalun, la ringa me bon. Rubo ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misir hon, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabin le a misir habalibo, la ringa me bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weiri guti mati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanungu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
0: Tamele bichi waba adineru ni ofedo, mamisura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisi fia. Ladega hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubeiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya logu dabula katele, aba larinye gulu hesusu.
6: Fulese iwa banya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Abati larinya go Jesus ulun.
0: Nyenye aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago girigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha nilumuso arinya ka ho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinya go lwago sinyala houdin, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu, Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalubay nidi. Dale lagir budubay musu, aba labahu dagu ni sun kati ile lun liyubudiri. Aba dila ganyi dun liyubudiri, aba larinya gulun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nyame haa gudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gaya ladigu ni, aba larinya gulun musu lun liyubudiri. Nabure me, adiga nali le buboy beino ani aniha meme kwa ubaru. Abati larinya gu iyubu diri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, luaguwa bain la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
0: Sinyati nani gu baila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, Atri bai la lagasteron lo larihen ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisi ga ebu, lari gine me lasinere yu wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniye game, gumese ti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gine nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bai lubai lagendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon lu mawuri bo ha hama, lu hebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubaiti, furumi gwara hidagin, le mignuti sun le lumabay lu lafalarunina, sinyati nani baila disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabage u hun la, mabuidun halime nilu labu na wagun nadu lidan, Nelo la buidi regudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa regali me, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
8: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesus hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gine aba luniri lumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la onigiru tiligia lirisi, aba tilaguwa nuli yubu diri lon, aba larinya gulon. Idalinya sa kati le arinya wago baino buwago. Arinya ga baino idalinya la leibu gong buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigiri tiligia asaminara. Larinya ga longwa rigu. Kabati nadiga gong eto laringe gidala lani yubdirin wadagman noi. mereti na luna wadiga marimua, ani nibusi gariti na luna muriha, subudi nali kabala na duga, nunyengha ma eresi birutina habie, dame ma wadiga marihadina. Aba lona ha hawagu hadue rubali li yubudiri luha yabi lua aba aba, aba lalaga duni le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubudiri, aba larinya gulon, duwe numuti saa barinya garaba. Abati larinya gulon, oni guruti ligia lon, anuha bigarada nyuruba furesa. Badiga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, agia buguya, atri nyimba duwe ha, larinya galon, saa sagu turigu, larinya galon, anuha bigarada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba lasubudiruni i yubudiri luagu chula lau oni guruti ligia, Lida ligabiri ladugu ni kate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lunyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mibebe, gunflube ginya lida le gibebe. Le marichara kube lida le mibebe, marichara kube ginya lida le gibebe. Ahon lubiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lule deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Aho ti magunflirun lau hamege amo, kabagia ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubudirigo. Laduga liyeregu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseugu lusun kate ile, aba hehereha lau Jesusu, la daga hinsi la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti nye hagibu ga gurigi, ahinti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi hong, iere guti lumbungiu. Lumagin li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumun li Dani Juan, La purici honya uganu buiti le luagu di la rua iha bungi. Ani sungurigia, houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magunfliru la, aba letra lida gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi nyagin agabarahani.
1: Ariyega tigine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti Lazaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia, aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu, aba lowe gudeme tiligia, Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu, aba gine lonwe risiti aba labono. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya, aba linyuru ni larihi, aba larihi ni Abrahamu dise gine luma Lazaro nyo loba gine. Aba ti laguwa rugun larinyaga, nugu si Abrahamu, gudeme nabon, ouna habu Lazaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye, ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lon, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun li da ibibagare. Ahe lon Lazaro, uri bati meha da, kwento buiti da lon ya, bugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lunyehi sinyati, ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Aba ti larinya go risiti, amuri hatina buma nugu cha Abrahamu, lo bona hani Lazaro lubia nugu chi. Anyahin sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure hahon, hasakri hanya hamuga, larinya gu Abrahamu lo, ahin maha habai hadugu gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu, Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hadage hilanya lo lidin adimure hahon.
8: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwada anihin bilaburi kati afwiga gu duti gurigi. Gamalumon, fugia bu guru gele Afrika gudu ti amu. Bui ti mati hamu galu, lula guru barana hon lau aba du bu guranyu lua guligi na, sige lau la Afrika gudu aba hada gen, nyu burigi nye banya ha. Gouni gi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyo uriba ni bu, weri di bai, ahi asakri ha ferudu na bai. Ahi adiga uriba ni bu, sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suli abi aringa bu luagu asakri ha lila, luti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyere rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiribudon arabu gen, Larige lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ainya garikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugunile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugunile uwagu bilarinya gabungi hun lu hadugunin, lunti harinya gun, musu mauni tiya wagaya. Ladega lere gunye lube wadega ni wadega.
1: Nida la sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itere.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan le lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, abahareidago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago areidago ala, abalagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya noareidago tinya, aganya ge hahibiri nefu. Aniha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bongi.
1: Abatilaniye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, mariya wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufri nun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itar olubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itar olubaginye ke la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube ilotu, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Abalafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karuwarigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibe toi luba, ahi anihi lubai lumege muna da mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari lotu. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: dan le hagan bubali kateile aba halga duni haniye galun
11: haliya basala suseda dakateile wabureme
1: lariye gahon
0: lenye lumuti lugu buhilali nye bahondragwa wadube.
8: San Lucas capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesusu aba hempul hon do larufu da hon lo agulunti la hafuri do lubungiu suwanda me feidi rahamamu gai hagura sun lariye gahon
0: nyenye meha aba agusere go duti lidaba fulaso mine belinyo bungiu lo me bene seligia launi aba gurigi nyenye ngi aba wuri lida fulaso ligia hila meha tumari sagwa yutidi lumo agusere go duti le lulichi guni tiricha tun luagu aba tuuri bun luma batagani luagu saragu da mahati ebele teniru tun larigia abalariye gun lungu erigu lausu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno keyanuha meme la uri to asu da gudai nichigu nichi gal tiricha tun ebe la mgatiyabi gumuli nugurasa
1: abalariye gun Jesusu
0: aniha alariye kubai agusara guduti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon Hayumra gutiye lo ariye buweyogo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada agurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richago hamale gibge bongiyo, anaganya amu garige kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi bia uguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayunda ratina bia uwea solida di maso luna gumfli rumbuma. Runu mutiginye disi lidage kada sale belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, leluweni luna bun lanangu lungu. Abuhu rigulela nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, aule gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabubela nungu, ahenle unabubela nangu lungu wa, Wiri bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate ile. Aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo. Mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahinyo. Hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu baylidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
12: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lun.
12: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladga gibeti lirisi. Dan lelarihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigu lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
1: Aba hariye gu, ha agambu bali.
12: Kati tigayara bila salbaru.
1: Lariye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
1: Lariye ga feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyu luagu laruwe habungi, libihu batima saragu weyasu logien lidan ubo le, ibi halime ibagari magumu cha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu, habugua abalariye gu hon.
0: Waibuka Jerusalem gueto, lenyemba lubai lagunfira, sonle habur habai profeta gu nuagu aule wuguri garo wargati. Hedere geru badna hon ha mama banye huriyu, ehera banau anaba hamana me suegua, habai chubadina, larigien aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile lania gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalali gudaha kala suserebai. Abaharie gulun, lwaguania la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Abati laguwaraha lariega.
7: Jesusu, latika wagu Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, abahadein halun, lulama nichu, ligie tumalaguwaraha.
7: Latika wagu Davidi, kuteme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalounaha anige, dan lejara falilun, abalariye gulun.
0: Kapa buse rumbe na dugun bon.
1: Aba larinye gulun.
7: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichige na uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gen hichugo uwerigo ni lubungiu.
8: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin aba wuguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni, siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibeti egrige, luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba, Abala wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
7: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yugunyei.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariegu lun Jesusu.
13: Nabureme, nichiga lamida le nuwabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle wagiri garo wargote. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere gerun aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna halarigi, luhaninye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairo, dan le lachuli rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la, laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gon. Nabure me, ganyin tinadisi weya su ligibu agun bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika debu agumadiha lidan disi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Abalarinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. abaginya larinya gulu bagoma dihali da sengu fulaso abatiliabi aba aba larinya go na bureme ani habi senso arida no mutiti da aba pakiti laduga na nuhu de boy laduga aba aba wuguri dereti laguma diha reidi ti bulau kate ile mama digi mariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abatilarinya go uruwe ilo musu uribati luago guanari go berenu na gusa.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gumadi,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: A salvar a gulle gumut. Ligia dando luboy le, una haboy kaiha anua dirubanya, lani abameme, uguchili. Ligia uwa luboy nibusi garilan lira, bwingi ulu, lula guarunia, kai ibirigu. Ariya gaini.
2: Nadimu na papa wangu hundi biru. Nere papa wangu kweli hundi na adamu ni.
1: Ariya gati ginye.
2: Nemeni kitu papa wangu hundi.
1: Ariya gati ginye.
2: Anaha ama isani uhalishi kuma ya hundi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti hesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong gregi. Itra linya gidalu muti Yesu Kristu hanufu de gregi ya. Ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wauche wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboiti, kaya niye kwa la bena hurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu gliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chuhu waliginye uganu, logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
4: Ligie na afinye liboi, dila niganyi, luwagu mebelu kwa yalaha, lidon fulasule emera kwa gali.
1: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
1: Ariya wagoya ya ligia tida lereru itara.
4: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
1: Laudimure iburile, subuti wa muti logo aransi ruwa la fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluadigumari, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furang wagida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay ka lan tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara lan la ramada gu loy larihi buingiyo. Furang guti sun kate lun le lun bay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lun ti lubay deregada gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme hebulan Hesu Kristu, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lube.